buntu keur tabar kal dina ko feug ba sa bop bi di metti su ban mag ñoñe ñom bu doon ñom dañu dal taxu ci dekk ba baye lañ ko dem dekk seneen lool moy al usla ku ko dul def ardik yalla jafé la ndax amna ñu ku dekk ak ñom lo fanano ci tawfik lo fanano ci pass pass lo fanano ci taqwa luñ ca mëna faxas dañu ko ci faxas tabar kal te xam ngeen ne ko mu bari mi day rosal li nga xamne modi ak ragal yalla kon fa wu ila al kahfi mu ne laqul len ca kuntuma yansur lakum yalnalen tasarel rabbukum sen borom min rahmatihi yermande ne yalna yalla tasarel yermande ci yeb wayu ayyuh lakum yalnalen wajal min amrikum ci sen bir mi mifaqan ak yomal tabarakallah ñu daldi ñaanal te daldi and daldi dem ndeysan saxaf kuntima sax ko bam set dal dug sen ci bir ndeysan daldi tedd nelaw suñu borom tabaraku taala rocc la nga xamni mom lay rocc ci ñoom waral ci ñoom seen nelaw yag yooye ñu la tedd nelaw surtout que suñu ayat fukk ak juroom ñaar wa tara shamsa da ngay gis jant bi iza tala'at sufkanke muy bëccëg tazawaru mu jeng an kahfihim ci seen kuntima zaat al yamin ci wetum lay jor ci jant bi dox ci bëccëg bi ma nga leen di jaar ci wetum lay jor wa iza qarabat susuhe taqridu muqatilan sat ash-shimal tawallu tamunga wa hum ñom nak fi fajwatin minhu ñami ci digg kuntima fofu tam wax di reele ci suñu borom tabaaraku ta'ala wax tazawuru taqriduhum fi fajwatin tazawuru taqriduhum fi fajwatin tazawuru moy jant bi day jeng waw jaar ci seen wetu ndey jor taqriduhum moy jant dañ di xaj waye epp ci seen sat ash-shimal wetu tamun wahum fi fajwatin minhu ñina ci digg ba ñetti yi su bolo he duñu neub ñetti yi su bolo duñu neub sax du len lek waaw ñetti yi su bolo he tasawur ak taqriduhum nit moy bolo ci nit mu ne ci biir kërëm neex de rek lool bari kaf lool te kenn du ko yam tasawur ak taqriduhum moy nek ci serigne mu bari kaf lol ci karmu taaj karmu talibem ci ken du ko yar bu tasawuru uppe ñeb la bu taqridum uppe ñeb la tasawuru taqriduhum fi fajwatin tasawuru taqriduhum mo waral ba ñi dawal avion fexé ba digënté lu tangat lu sedd di ci and mu mën di jog dama ko xon ci bind bari res tasawuru taqriduhum mo waral fi sider bi sekkal bi nga mën ci def courant courant tang jir nga ubbi fi sider bi mu andi ndoxum sedd bu yitt tasawuru taqriduhum lolé ci pyramide yi nga xamni ñoy def ihram yi ci misra nga xamni ñu téla am hadar lañu civilisation musay gogu mo nekkon ci ñom ba lañu daan den ci dawul yaq tasawuru taqriduhum ay mbir la yo xamni yi mbir la am solo wahum fek ñam nak in fajwatin minhu ñi nga ci deug xuntima zalika lolu min ayatillahi ñi nga bok ci li woné né yalla tabaaraku ta'ala am suñu borom tabaaraku ta'ala mune watara shamsa da ngay gis jant bi iza tala'at sufanke tazawaru day jeng an kahfihim ci sen kuntima zaat al yamin tawalluk ngay jorg wa iza qarabat sufuhe taqridu muqatilan zaat al shimali tawalluk tamun wa hum ta ñoom fi fajwatin minhu ñu nga ci digg ba zalika li nak ñu nek fa nebuñu ñu nek fa saxewuñu maxi laalu len min ayati llahi ñu ngi bok ci mandal dañuy wone ne yalla tabaaraku ta'ala am legi dal may yahdi llahu ku yalla jibal fa huwa al muhtadi mom moy kidib wa may yajil ku yalla sank falan tajid al hudut al amati waliyan murshida kilifu ko koy jibal may yahdi llahu ku yalla jibal fa huwa al muhtadi mo jib wa may yajil ku mu sank digënté bobu tabarakallahu waxtan kat yi leg leg danañ ci dugg ba bëgg ci wét di ay hadith yo xamné ma nga ci bukhari hadith yo xamné ma nga ci muslim waye ndax rek xeyna tek ci xelum kété té alquran hadith yoy dus leen tek ci xel kété ku yalla jubal mo jub ku yalla sank mo sank lolay wax ju wér waye nak yalla du jubal nit ak sank nit ci forcé ko ne ko neex naqari da nga sanku neex naqari da nga jub suñu borom tabaaraku ta'ala du def noon
dafa teural programme boo xam ne bii ku jub ku ci jaar jub ku ci jaarut doo jub. loola mooy li suñu borom tabaraka taala di def. falan tajid lahu waliyan murshida, moo ni ku amul xëriñ foo ko fekk mu dëng. wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida, waliyu mursid ku ko amul dëng-dëng. waliyu mursid mooy nit ku amul xëriñ ku nekk tabaarakallahu kenn mënu laa tee dëng. moo tax doomu aadama yàlla mooñe ko mooy noonu nu mën a def am xëriñ. léeg-léeg nag mu am xëriñ bopp dafa dëkk ak moom, wala xëriñ bu ko sori, wala xëriñ boo xam ne bii ñoo bokk xeet, wala xëriñ bu ko bokkut. waaye doomu aadama jur dox ji amul xëriñ daanaka kenn mënu ko gis, wala boog su boobaa seetaane mooy am cewu yoon dëngal la. benn ñaaral dañit koo seen muy waaxu li feeg nekkut waliyu mursid munta wax kenn lu mu def munta tere kenn lu mu bàyyi. loolu la olof di wax. waa joo seen muy waaxu li feeg duggoo sëriñ bi rek jàppal ne dug sëriñ bi. moo tax li feeg yaa ngi dégg booy doo dégg booy ñaanal ma, booy kaay tuddal ma xale bi doo ko dégg, booy kaay tuddal ma xale bi, booy doxal ñu julli loolu tam doo ko dégg ci jàkk, booy doxal ñu julli, booy foo xtuy toll. li feeg yaa ngi dégg booy wala gaañ wala yu demee ni que yooyu tuur yooyu na la wóor ne ak yeneen xëy na sax léeg-léeg boo di dégg oustaas wala yu demee ni que yooyu ba tey yaa ngi dese nekk guloo wala mosit ci waxin ci misaal. moo di kon ñaari baat yooyu fokk al wilayatu wa irshad ñaari day am. al wilayatu moo di nangoo féete bi yàlla tabaraka wa taala lu yàlla moomut lu mu yorut ngeen daal ci baat lu yàlla moomut lu yàlla dogalut ci yow nga nanga koo bàyyee nit ñi. mur irshad muy nit ñi jub gënal la leneen lu dul moom. nit ñi jub gënal la ab xaalis, nit ñi jub gënal la daraja, nit ñi jub gënal la ay nelaw. ñaari baat yi it kum tegaloo ci yow ku nekk nga tàmbalee mën a jubbanti nit ñi, waaye ku leen yorul ñoom ñaari baat yi du sotti. moo tax waliyu di lu am solo, waliyu di lu rëy rëy rëy, waliyu di nekk loo xam ne li lislaam daf koy yittewoo lool. yàlla mi ngi wax ne man haadaa li waliyan faqad aazantuhu bil harbi, sama waliyu moom képp koo xam ne kii loral nga ma ko rek déclaré naa la guerre. nga gis ne ñaar rek la yàlla déclaré guerre. kii ñu ngi ko déclaré guerre ci suratu baqara ci alquran, kii mu déclaré ko guerre ci hadithul qudsi. te ñëpp nag clair daf ne yaa allazina aamanu ittaqullaha wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin min arriba in kuntum mu'minin fa in lam tafalu fahsanu bi harbin min allah, déclaré naa leen guerre. fa lam ne man aazani waliyan faqad aazantuhu bil harb. kon xale yi yàlla nee na wa taxsabuhum, da nga leen di yaakaare ay xaasan ñu yeewu nelawuñ. waxum te ñoom ruquud, ñu ngay nelaw ñu ngay xaran ñu nga tëdd. soo leen xoolee ñu da ngay defe ne nelawuñu, waaye waxum ruquud, ñu nga nelaw, dañuy nelaw yu mel ni nelaw yu tiwal. ngay xool seen bët yi ñu ngi xool, waaye yu mu tëdd da ngay xool ñu ba tax ñu ko di walbati ko. moo tax mu ne wa nuqallibuhum, ñu dalen walbati zaat al yamin, ci wàttu ndeyjoor, wa zaat al shimali, ak ci wàttu càmmoñ. na ngay nelaw ñetti téeméeri ak juróom-ñeenti at, waaye bi ñu rey ba fii rek ñu walbatiku fële. nit mën nay nelaw kon, ña ngay nelaw kon di walbatiku te yeewuñu. ña ngay nelaw di walbatiku te yeewuñu. wa kalbuhum, seen xaj ba nag baasitun mangalal siraayihi, ñaari tànkam ya ca kanam bil wasiidi ci buntu. xaj ba it ñi xaj bi tëddi nu lal ay loxoom la def, au lieu xaj ba tëdd ni xaj bu dee daal di siin fan xaj ba defut noonu. xaj ba dafa gooral ñaari loxo yi nii ci kanamam, yëkkati bopp ba nii xaj di def noonu la def ñetti téeméeri ak juróom-ñeenti at te toqiwul. ñu bàyyi fi xel ne xaj bi daraja ji ko yàlla may fii ba tudd ko ci alquran gii dara mayu ko ko lu dul ñu mu àndal dong. yeneen xaj yaa ngi ci mbedd mi, xaj yi ñu ngi ci mbedd mi bari bay bëgg a de. xaj bii nag gaa yu baax yii mu àndal ñoo ko may daraja jii. moo tax ànd ak waa ju baax day maye daraja, ànd ak waa ju baax day soppi jikko, ànd ak waa ju baax day jubbanti nit. xaj baa ngi nii moroomi xajam yi moo leen ëpp jamin foofu. xaj yi ñu tudd ci alquran dal xam naa ne bu fekkee bari nañu benn dee yi ni boo xam ne bii li ko may mooy gaa yu baax yii mu àndal. wa kalbuhum, seen xaj ba ñoom ñëpp ñu at bi ñu àndee rek te sàmm bi moom xaj bi, waaye suñu borom daal leen koy askan leen ñoom ñëpp. wa kalbuhum baasitun siraayihi bil basiir, seen xaj baa nga talal ay loxom ca buntu xuntuma. moom tamit def na gaaya nekk fa ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at. allahu akbar.
yalla mune yonenti la yittalaqta alayhim salim yurnuwon la yittalaqta so yurnuwon alayhim tino ba seen len ni batarniko di xole seen xajba def namu def muneko la walayta minhum daga wal walbatiku firaran ci daw so ku len xol seen ni nga rek da nga daj sam bosu xel woni ginaaw muneko wala muli ta da nga fess minhum ci ñoom ru'ban ci ti bo len yurlu won gis len ni def muneko ha yalla ne yent bi kon da nga ti kon da nga ti fi tam ci waxinu alquran so ko waxe leen leen di deg bo ni xam xam ni la yunus bi du ti wala ni la yunus bi du daw yalla subhanahu wa ta'ala mi wax mom mo wax sayru alquran bi yahdi ni wet so defo li da nga def li mushkil bi moy defuko batul lawja motax lola xewon na ci yusuf alayhi salam inam yusuf defuton ni ak agutun fi ak tagal lawla ja moy tax sa bu nek bu arful intina ñewé rek day téré wujudu shay'i lolu tam bo jangé usul gis ni li bu li amutul li day am way way comme lolu amut wérante jaratu ko waaw so defon nangam def nangam way defa go lolu su boba ni wérante jaratu ko waaw ginnaw mbir mi amagul rek gañu dañu and bi di bëgg nawetani ay ñetti ndaw ko nda bëgg nawetani biñu waxtane ba nopi wa buñu démé nawéti ba nopi ba am xaalif niñ koy def jenn wajina xana dañ ci jëndu fas jëlen dina ko jëlen wajina ko waaw bu ko défé man dé dana ci war su ko défé di dawal wajina bi wax di dawal nan kërëbëti nekk ci rek ko bay morom jaar koy mbéj nak ne waccal fas bi waaw kom amu buñu aw fas jaar na ndax ñukoy mbéj nan ko waccal fas bi biñu ñëwé ni lu xew mu ne fas bi ñu ne fas wan mu ne fas bi nga xamni bu ñu baye gerté ba jaay gerté gi mom li ñu jënd mom la waaji war diko dawal ci tuko wacc te kën ci dugul fas bi kon buñu yalla ne yëngu bi alayhi salatu wassalam lawi tala'ta so yurnu won alayhim ci ñom waye yurnu wulé lola jarul xolo ba tax nga nan yëngu bi mu def ni akay lu yalla ne mom rek mom la bu sar bi jeex dina ko wax yow yëngu bi yaay kan wa kazalika nakun ba'athnahum dakkal nañu len ba'athnahum yeenañu len liyata'alu ngir xala yalla jante baynahum seen digante yalla dakkal len ñent témer at ak juroom ñent at legi yew nañu yalla it biñuy te digge bi xontuma waxtu yor yor la won 10h demi dem 11h biñu yew waxtu ngon la won 5h demi dem 6h ta tebi ñun fa ñet témer ak juroom ñent at legi nak lolu boko defé pour yow ci suba nga tudon ci ngon nga juk qala qa'ilun aji wax daali wax minhum ci ñom kenn daal laaj waaw kam labistum ñaata lañ fi am waxu ñaata waxtu waxu ñaata bis waxu ñaata heure dañu nak kam labistum ñaata lañ fi am qalu minna labisna amnañu fi yawman abis awwala bok ba'da yawmin lenn ci bes bes bi dal matut ndax ci 10h lañ ci duggon ñi ngi ni 5h lañ ci dugg genn ko bes bi matut ñom fa ñom ginaa bi ñu dugg jënt ba ngi toll ci 9h 10h bi ñu genn ñi ngi toll ci 17h 18h ngir ñom ah deug yalla amuñu fi fan qalu mi da neex rabbukum seen borom dong a'lamu mo xam bima labistum li ngeen fi am li ngeen am fi yalla rek moko xam delawat nañ mbir ye seen borom ndax ñoom ñu gëm seen borom lañ subhanahu wa ta'ala legi nak xif nañ yalla ngi bëgg jokkale seen digënté ak wa deug subhanahu wa ta'ala

ci wax li lazina taqaw ñaragal yalla ñom ñu len maza anzal rabbukum lu sen borom wacce xalu ñu ne khayran lu bax lol fess ku yiw lol nekku njub bax ci nit ñi tay bax ñom ëlëk gis nga bi nga tollé ci ay ñaar fakk ñent bañ laaje mustaqbiluna lu yalla wacce xalu dañu ne asatirul awwalin ah ay leew rek la yalla wacce de waye ñi biñ leen laaje xalu ñom dañu ne khayran lu bax la yalla wacce ci doom adam wax nañu deug alquran lu bax la ci doom adam bu ñewuton doom adam du xam fi mi jaar mbollem ko fi gis mu ne ci lu am njariñ mbaak njumbal yoyu ci alquran la tibbe mba mu tibbe ci ku tibbe ci alquran alquran moye nit ñi ñu tibbu ba tibbal ñi nga xamne nekkun ci alquran sax waye lañu tibbu fañ ko tibbe ci alquran lañ ko tibbe ndax xam xam yépp dajé won na ca espagne ba nga xamé né l'islam nga nek fofu difa tambalé def ay ab capitalam wala bok difa tambalé woté xam xam ya dem fa ulama yi dem fa lañ ñu bare bari tambalé sotandiku nak xam xami l'islam sotandiku xam xami alquran wal batiko tibbe ci ñi tibbe ci alquran légui lañu dem ba gaay tabarakallah lo wax ñu né yalla ko dogal ak nañ muñ ba far gaay rawlen rek way ñofi rawon xalu ñu né khayran lil lazina ñal na ñi nga xamné nak ahsanu def nañu lu rafet fi hadhihi ad-dunya ci kër gu jégg gi ñoñu dañu am hasanatu lu rafet ku def lu rafet am lu rafet li haulahi al-muhsinin mukafa'a fi ad-dunya bi ihsanihi ku def lu rafet am lu rafet arab neena innal jamila wa in tala az-zaman bihi falaysa yahsuduhu illa liman sara'a neena lu rafet ku ko jikku nek ya koy gop lu yag yag man nga jilu rafet fi ci dakar dem ba nar nga gop ko fa man nga jilu rafet nar ñew ba dakar nga gop ko fi man nga ko jeefi dem ba amerik nga gop ko fa lu rafet mom kenn du ko gop lu dul kiko def innal jamila wa in tala az-zaman bihi falaysa yahsuduhu illa liman sara'a mune kon lil ladzina ahsanu fiha fi dunya hasana wala darul akhirati lañi am al akhirah khayrun moy geunati liñ am aduna wala darul akhirati ginnana lañuy am al akhirah khayrun mo geun liñi am aduna wala ni'ma baxna darul muttaqin keruk ñi ragal yalla yalla lañ fa dugg keruk ñi ragal yalla moy al janna waxon na legi keruk ñi reereelu moy sawar waye keruk ñi ragal yalla moy al janna aljanna neex na neex go xamni gi yalla ngi ñuy tambule junju ci la nga xamni mo fa nek jannatu adnin aljanna ya adn yadkhulunha danañ ko duggu buñu fa duggé tajri dana daw min tahtiha choron nga al anharu dakhya tay len rek la ci tuddu muy dakh yi len rek la yalla tuddu tay ci aljanna fi muy dakh yi dakhuk soow dakhuk lem dakhuk ndox ak dexuk sangara su bukku tok suñu sangara si dex yoyu nak mbokk yi xolal tay ku yalla mayon fi robina lem wala mu may la robina soow ndax fi nek bo fi amone soow di jaay da ngay am loy def ci soowma ba nopi di jaay di wagn la nga ca def num tollu ak la nga ca amé num tollu ngir bénéfice waye bu la yalla mayon sa keur tay nga am robina soow bo xamne bo ubbe soow do ngulay xel nga xamne tabarakallah ndaw ku nday di ñew rang la ngay nat di jaay dama ne dekk bi xamna ne man nga fe ki de waye bo fi yagge tut da nga fi am xaalif bo xamne tabarakallah dina bari lol waxuma la bo ci bolé nak dexuk lem lem gi nga xamne nit ñi dañuy dem ci biti diko fa jëri di indi ci biti dekk ba yow nga far am robinet ci sa biir tabarakallah yoyu teranga bu yamul xiyamé mom la ñi am da ngay am dexuk bi da ngay am robinet lem wala dexuk lem dexuk soow dexuk sangara wala dexuk ndox te sangar soosa nag bokku tak suñu sangar si nga xam ne ku ko naan tabarakallah mën ngaa feebar mën ngaa gagni ndax saful sucre tabarakallah te it day yàq ay jikko yépp lay def tabarakallah amma sëre nag moom xitaamuhu misque la ca suñu borom tabaraka wa taala wax ñee dugg aljanna nag lahum am nañu fii haa ci biir aljanna jamaa yashaauna lépp loo xam ne neex na leen diñ bëgg ko am kazalika nii ma leen faye yàlla nee na yajzillahu li yalla fay al muttaqina ñi ragal yalla yalla ñu yalla boole muttaqoon ñi ragal yalla moy ñi nga xamne rek bu yalla ne def len rek nga seen len ñi def bu yalla ne bay len rek nga seen len ñu bay tabarakallah bu yalla ne def len rek nga seen len ñu tambale def bu yalla ne baye len
nasin lañ ñu tambalé bayyi muy wasabiquna sabiquna gor gi bu saxo ñu mo doon junjul legi tabarakallah neena bu yalla ne def len mi ngi mel ni ñu na daw len mu ne bu yalla ne daw len bu la cën ndik sam bu saw xel ku mënon lu jangalal mu ne ndax bo sampé saw xel bu dé lu ñuy daw ngir am ko boko siiné bo yoké saw xel ko am nga am mu ne bu dé luy daxé bo siiné gaynde muy ñew bo sampé saw xel ko raw nga raw moy mu taqone kom ñom ñoy as-sabiquna sabiqun allazina ñom ñoy ñi nga xamné tatawaffahum dalen di faat len di ray al malaikatu malaikati tayyibin ñi way tay ñele day balen malaikay ray ñom zalimi anfusihim lañu won moy aya ñu romb legi ci aya ñaar fuk juroom ñet zalimi anfusihim malaikay len di ray fekk ni ñi ngi toñ sen bop ñi nak bi len malaikay ray ñom tayyibin ñanga tay té aljanna kenn du fu duggu té bokko ci tayyibina yi motax dama adama dana nek fi neysan di bëgg genn aduna ciir ma ni yalla yalla tambuli ko raxas fi ndax mu bokku ci tayyibuna yi tayyibuna moy ku ñew yowmal khiyam bi qalbin salim qalb set qalb bo xane reey neeku ci soxor neeku ci pokere wu neeku ci titer neeku ci nay neeku ci xiss neeku ci xat neeku ci yoy yep nekul ci xol bi dañ ko ci raxas bop mu bok ci tayyibuna yi su fekke nak yoy dafa am ci nit ki da ngay gis ci mu jog dundam bu ko yalla tambule raxas tabarakallah tek ko sukuran su metti lol bu sété am sens bu setul buñ ko dencé ñu fekk ko fofa ci bir bammel ba dañ koy dur ay yett ci bir bammel bi yu metti yu ñu wax bolde bu sété mu sant yalla bu setul buñu dekké bu yek sirat ñu topati ko bu setul nak ba setul ñu duggal ko jehanama nak mu am fa 3 jours wala une semaine wala sax 15 jours ñen baal ma ci baat yoyu tabarakallah wala sax mu am fa lu xawa yag bis bu seté nak yalla nak door leena yubbu nak ci aljanna nak ne tibtum fadkhuluha legi set ngeen duggulen waaw mbok yi tay su ben talibé ñewon sa buntu kër yor ben bol bol bi taqassuf lol mu dane lar bi laran ngane ko am yalla jox la mu ñew nga tibbu ciet jëmele ci bol bi gis mu taq li ngay def moy da ngay delo sa loxo ca ndab la ne ko raxas ko mba bu bakke ko bax nga juk teoyof raxasal ko sa bop do ko ca defal ciet moy ndab lu situt la yalla dul def yalla dafa am fayda ba nga xamne ndab lu situt du ca def fi ne bo beugé xewul yalla rek da ngay raxas sa xol bi bu xol bi fiixé rek nga tambali am xewul yalla waye bo soxare kañaan nay xiss bari titeur yalla dula jox ay xewul mukk bu ko defé fo gën tabarakallah ñaan wajaangi ni amul dara way da bari titeur tu ko defé titeur bobu nak la waji yokki li nga xamné nak moy ay xewulam day sonu lol tabarakallah yalla néna kon ñi nga xamné malaaka yi dañ leen di fa tayyibina yaquluna malaaka ya nan len salaamun aleikum yindi am ngeen jamm salaamun aleikum udkhulul jannata duggu leen al janna bima kuntum ta'amaluna ci sababu la ngeen doon jëf ci aduna yalla nañ ci bokk udkhulul jannata bima kuntum ta'amalun al akhirah ken du nuyo assalamu alaykum aduna si fi la ñuy nuyo he assalamu alaykum ndax so ci boole alif gi ak lam gi wax assalamu moy yalla nga am jam wala yalla ngeen am jam waye yowmal khiyam ku dugg al janna légi sa jamm jarotul ñu lay ñaanal jamm ndax dootu am ay mukk loolu tax al akhirah do deg kuy gis morom je ne ko assalamu alaykum dedet ndax dootu ñu ñaanalante jamm waaw ndax ku baax ku ñi wax maam borom tuba radiyallahu anhu dañ ko massa laaj bop ci fu mu jëm moy fi dañu ne ko waaw yoode dañu gis nga bëgg lool salawatu alayhi salaam mu ne waaw ñu ne ko waaw ndax yoonentu bobu amna lu ko gën mune waw ñu ne ko lu ko gën mune yoonentu bobu l'islam ko gën ndax mo bu ko gënuton du ko jaral muy lax ndigam di ci xex ñu ne ko jere jef mbacke l'islam mom ndax amna lu ko gën mune waw ñu ne ko lu ko gën mune lek ndax ku lekul do meuna taxawal diine ñu ne ko waw lek mom ndax amna lu ko gën mune waw mir ndax ku wir du tala lek ñu ne ko wir mom ndax amna lako gën mu ne waaw jamm ndax ko amul jamm do tala lek lo wir ñu ne ko ndax jamm amna lako gën mu ne nak jamm mom
xamut lu ko gën aduna, xamul lu ko gën alaxir. Motax bu ñe ma yamana xiyam legi bañu ne ben bañu ne salamun alaykum lut len waxati yalla ngeen am jamm, dañ lay wax rek am ngeen jamm, salamun alaykum am ngeen jamm, udkhulul jannata bima kuntum ta'maluna. Yalla nak daal di delu wat ca ña nga xamne ñom lañ wax legi muy mushrikuna yak ñu doon reey reey lok mustakbiruna ak yoy mu ne ñoñe hal yansuruna mo ndax dañuy xaar wala hal yansuruna xaar.

Alhamdulillah rabbil alamin yalla neena wa yasamassakum bulan lale adurrur lor fil bahri ci gej balla dal len di reer man ta duuni kep ku ngeen don jam illa iyyahu kudud yalla buñu xasse ne ci gej ba mu jaxaso ñu yor ni ndom ndom yi reer len ñu yor ni bejjen bejjen yi reer len ñu yor ni xaw xaw yi reer len ñu yor ay jet jet yi reer len illa iyyahu kudud yalla kep ni yalla rek ci def ñi di wax la ilaha illallah ñi di wax astaghfirullah ñi genn seen kurush tabarakallah falamma najahum mum lan sawe ila al barri ba ca tefes ga ñu la di wacc dox nank yor seen bagage a'raftum ñu dal di moyu wat na mu ne ngeen du moyu dal fay bayyi wat suñu borom tabaraku taala kenn ku nek na man kay bima yeb sama ñaari gaw yi bima ko takke xamona na dana wacc ñu ne man de ba mu ande sama nangam ñu ne man de bat sangam la wax yalla mu ne wa kana al insanu mit yagna nek kafura bi sulkatu jif wa kana al insanu mit yagna nek kafura sulkatu jif yalla neene def jojju du kenn man mi len waron nañ biñu wacce ñepp tok daal ni ma alhamdullilah rabbil alamin sant ma delo ma ñukkal nax fofu ma doon sooy ñooñu suñu borom tabaaraku ta'ala neena kenn mënu fa sooy kenn ko dil man motax suñu melna ma mu baax bu muy julli ci geejga baal yam doon wax da fay tektale ay ji wasiqt bi rabbil arshi fil jodi wal afi wal wasiqt bi rabbil arshi fil jodi wal afi ma al mustafa wallahu li muhlidun safi modi nit ki su nekk ci ak jaxle su nekk ci ak jaq suñu ke ci ak ki bay dekk ay loxom nako dekk tabaaraku ta'ala waye bu weso it nak bu mu fatte wat di delu wat ci keneen tabaaraku ta'ala ku sawel mo la sawel tabaarakallah yalla neen surat israai ay juroom ben fuk juroom ñet asa antum mu nak yeen ñu jenn ci geej mucc ba ñoo ci tabis gi wacc fi yalla la ko feneen ndax da ngeena wolu an yakhsifa bikum mu wan lo len janibal barri gen wettu tabis gi manam di ngeen genné bay dox xana yalla mënu tan souf jappal magay akay yalla mënu souf jappal magay ndax kharuna soufako japp surah ibn malik bamuy dabi ali sallatu wasallam soufako japp yalla mënen da ngeen def ñu mënu mo lol wallahi tabaaraku ta'ala mënon nako mënon na tay kuko moy tay ji da ngay dox souf ne la ni téle ba su ndigli tabaarakallah bayila fofé nga yendu ci naaju tangul yalla mënon na lol waye su ko don def kon da yaq programme

tugani gudu dan kon tabaaraku ta'ala kenn ku nek fam la tek ni liggey fofu fofu nga man kon dal fa allazeena haajaru ñi nga xamne dañoo gaday muy ben wa ukhriju min diyarihim ñu genné len seeni kër muy ñaar wa uzu fi sabili ñu lor len ci sama yoon yalla mëna ñu lor len ci sama yoon muy ñatt wa qatalu ñu xex baray wa khutilu ñu xex bañ ray len jurum yi ñi def yi la ukaffiranna anhum wat nana dana len faral sayiatihim seeni ñawtef ñun ñep lay faral seeni ñawtef gaday ñu gënal sa kër lor la ci yoon yalla ray la nga raye jurum ngir gi ni motax yalla aljannam ja dafa yombul dafa seer moy fokk nga jaar ci jurum yi yalla faral la say bakkar wala ulak wala udkhilannahum wat nan dana len dugal jannatin ay aljanna tajri dana daw min tahtiha charanga al anharu dakhya allahu akbar mu dugal len aljanna jo xamne dana daw charan aljanna ja al anharu dakhya so xasse duggo aljanna duto fay ndox duto roti dedet duto ñakku ndox sa foras duto pan mukk duto jaxle xerugul duto tej tajri min tahti al anhar linak thawaban mune tuyabala min indillahi bu joge fa yalla wallahu ta yalla nak indahu nek na fa mom husnu thawab gëndi yol modi ba ta thawab fi al qur'anul karim soko don misal ni da nga nan moy moné yawmal khiyam moné ba fay dox moy thawab moy tuyaba lañ koy tuddé fi ci aduna ci bo démé amérique la fay dox ci moné bukut ak lay dox france bukut ak lay dox fi bukut ak lay dox gandi bukut ak lay dox mauritanie fenn fu nek xeyna moné nangam moné nangam leg leg ñu bolé ay réew sax xeyna ñu bokku moné waye nak yawmal khiyam mom tam dafa am moyam monem spécial monem yawmal khiyam nak thawab la tuddu moy da ngay fexé ba bala nga dem kon ci dugg ci frontière bi muy barsak muy sa bamel fi ngay tambalé wécc ko sa moné yow wécc ko nga def ni nak ñaari affaire la moy da ngay liggéey fay ga nek fofa wala nga jël xaliss joxé batay fay ga nek fofa su ko defé ñu defal lako sawab mu tégué fa so démé wawa jadu ma amilu hadiran bal ma fekk fa la nga defal kon sama borom tabaaraku ta'ala néna day yi may digé day yi rek ka jara ciow kon nak la yaqurrannaka way way bum la wor taqallubu alladhina kafaru wal batikum ñi weddi fil biladi ci rew fil biladi ci rew mi fil biladi ci dekk bi manam ci weddi yalla ba nopi nga gis ay affaiream bax wala bok melni lu bax muy tukki di dem ak ñew di war auto yu rafet di war ci avion yi di war ci train yi ñun seen yoyu yalla neena loolu buñ tax nga defé ni man dama ko gëreum sunu ngeureum man yalla nekkul ci ay bien yu bari ci nit dedet fa amal insanu iza talahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqul rabbi akramani ni dedet affaire bi nekkul fofu limay geureume nit moy mu nekk ci lima santane limay mere nit moy mu nekk ci lenen lo xamni li du lima santane lepp lo fi gis te du lima santane xana ñu nekk fi di wal bu tukki dama ko ñew mune mata'un qalil yobal bu tuti lemu jax fuma ginaaw go su jexé nak wajulun jahannama mawahum jahannam sen muju way moy sawra jahannam mawahum sen tapu way jahannam moy sawra jahannam wa bi sabanna al mihadu lal bo nga xamne moy sawra jahannam tabarak bax nga la fa yalla subhanahu wa ta'ala mo gën li ngay ñak fi ku bax ku nek la la yalla dencal bu doom adamay amun liñ am yépp ci aduna fi yow so amé la fa yalla lola khayrul abrar mo gën ci ñi nga xamné ñu bax lañ kon abrar yi moy ñi nga xamné li yalla yi santane ñanga ca lamuy téré mom bu mu ko jégué mukk dara garul leen ko sheytaani mu leena jaye bu dugg ci yalla yi téré subhanahu wa ta'ala wama indallahi khayrul abrar wama indallahi la fa yalla mu ñu suko misal nit bam xam ko neex na neexit bo xamné tax ko lo xamné yaatu way bo xamné fiix bo xamné doomu adama mënu ko xam xana ma dem fa mas ko rek mo tax yunus bin nabi sallallahu alaihi wasallam dañuy fa ben way jeli ko du sawara dal ne ko duux bir aljanna setti ko ne ko waaw mas nga mos lu metti mune dede ñu fekk ben way bo xamné bi dafa nekkon ci xewul yu neex ci aduna ci tabarakallah neen ñu yubbu ko sawara ne ko duux ci bir sawara da koy seppi ne ko waaw naka mas nga mos lu neex mune mukk yi no dund lepp musuma jamat lu neex lutax metti sawara rek mo

arf ci atak nangam ba ñukoy wuy par ben tabarakal ba ni melte mel ko wax joji ba ibnu kasir di firi ba ak ci mune qawlun latiful ma'na jiddan mune wax la yo xamne ji yu am ay maana la te jara setantal lol ndax yalla tabaraku taala yirma nem taxna su bayyi won bindé fam yi ca nan ko bëgge won kon alquran du ak ci ñu bari kon day wacc rek ñu tamulé bañ mu dal dikoy fam mu dal dikoy fay bayyi motax kuy wote kuy waxtane kuy jangale kuy jubante yeb so de gedd rek do soti muko da nga cey nek rek suratul zukhruf aya juro yalla nen wa kam arsalna min nabiyyin bari wana buñu yonne min nabiyyin ci ab yonent fil awwalina tin jukna yalla mune yagna yonni yonent min al anbiya fil umam al awwalin way ñooñe uma yaati ni muslimu dikkal min nabiyyin ci yonent lim nek nek ci def luñ ko xam xam xam lu am am xam xam du ñew mukk illa kanu bihi yata'zihun lu jël ñu diko retan yalla mune yonent bu mos yonni ñamala yonni retan nañ la ñamala yonni ñaawal nañ la ñamala yonni foye nañ la yonent yef nak uma yaati ni min nabiyyin illa kanu bihi yata'zihun sabote ko retan ko yejji ko dekkal ko fu warta dekk len lu nek ñu wax ko ko motax as-sawi mune wa hadha tasliyatun lahu sallallahu alaihi wasallam wal ma'na tasalli ya muhammad wa la tahzan fa innahu waqa'a li rusuli qablak ma waqa'a lak li dal yonenti li dal tay dalon na yonenti nga xamne ñoo la jitu won ha ci as-sawi al-jalalayn juki ñentel xatum ñen fuk ak ñent wama ya'tihim min nabiyyin illa kanu bi yastazun yonent yek baram xam xam yek ñu bax ni ñet ñi am ci kenn kuy dem ci nit te luddut nit ñi defal nañ la ginaaw retam nañ la tabarakallah foye nañ la ndax li nga yor modul saf ña nga nekkal sa loon ko nit yi fekk leen ci seen poya lu leen di yàqal seenum po du lu ñuy déglu lu leen di yàqal seenum po du lu ñuy bëgg moo tax yonent akub sëriñ ak ku baax ko mën a doon rek boo ñëwee ca ñi nga xam ne ñoo ne ci mpoot tabarakallah duñu sawar ca la nga nekk wama ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yasta'zihun mune yonent bi kon na sa dal na sa xel dal nga yëg ne fii nga jaar fa la yonent yi jaaroon alayhi salatu wasalam fa ahlakna ñu alak ashadda minhum batsha ashadda ñu gën a tar minhum ci ñoom batsha ak jàpp ñoo xam ne ñoo gën a tar ak jàpp ñoo gën a tar doole sëñti tay yi ashadda minhum batsha bi maana ahlakna qawman kanu ashadda quwwatan min kuffari makka wa a'ta minhum wa atqa ñoo ñaa leen gënoon na juba ji fuuf gën leen dëng fuuf waaye wa mada mathalu al awwalin misaalum na ma daan àlla ca ñu jiitu woon wéyoon na koo gis mu teg tànkam foka daan tooñ teg tànkam fa ma mujjoon ak ñooñe rek lay mu jëg moom wa mada mathalu al awwalin moo tax nit ku ne ci ñun koo dendal ku ne mbaa nga dëkk ak moom professeur la ci yow école la ci yow soo dee xale bu jigéen bu ndaw bu toll ci njànq ñi nga dëkkal ñëpp boo ci dee xool am na ci ñun ñooy ñi ngay jànge ñoo lay jàngal ñoo lay jubbanti mag moo gis te ñëwoo ko daal bul mel ni moom mag moo gis te ñëwoo ko bul mel ni moom kon bu ne nag ñaari mag rek moo fay am mag moo xam ne boo ko xoolee ñee ko ca na mel ak mag moo xam ne boo ko xoolee boo sañoon doo mel ni moom képp koo xool nag xam ne boo sañoon doo mel ni moom boo xamee programme bu yowoo nga tegi ko waaye koo xool ne kii su ma sañoon su ma màggee mel ni moom bu yowoo nga jël programme am yàlla mën na laa def nga mel ni moom soo ko melut téeméer bu ne téeméer it wala ni ñu tuddee 100% da nga ko mën a mel téeméer bu ne juróom fukk ak nangam te bu juróom fukk nangam xasee am rek at mi nga tabarakallah ca na nga ko bëggewul wa mada mathalul awwalin kon koo gis ku ne ñee ko ci magam rek bi nga nekkee ndaw jéemala jaar ci ay tànkam soo màggee rek mel ni moom surtu zukhruf aya juróom ñett wala in saaltahum boo leen laajoon ñoom waa makkaak ñëwee di yàllaak ñëpp nga ne leen man xalaqa as-samawati wal ard

bay moy mam mam moy bay tabarakal domit moy seut seutay dom motax ci mirage ñom ñep ñoo niro ay at bu ko ki nekkut ba ke nek fa bal li fi nek dal hum ñom li nga xamne ñoy bokale kat yi fi shakkin ñi ngi ci sik sak ne ndax yalla amna ak amut fi shakkin ñi ngi ci sik sak na mo wacc alquran wacc wuko motax yal'abuna di fore yal'abuna laysu muqinina fima yus'irunhum min iman fi qawlihim allah khaliquna bal hum fi shakkin min amri al-ba's ñi ngi sik sak rek ci mbirum dekki amna ak dekki amut di fore tabarakallah diko japp ay kaf motax fi bo demé ci serigne bu ñu wax cheikh zada ci hasiyatu zada al baydawi day wax ni ni yalla waxe wax ji rabbukum damir ji ñu joxoñ ko kuñ jakar lol wa rabbu abaikum damir ji ñu joxoñ ko kuñ jakar lol aw awalin legi nak mune bal hum hum nek damir joxane kañ ko joxoñ ñu ko fi mune mom cheikh zada lolou tahqiran li sha'nihim daf ko def ngir xébé ko seen mbir ak toutalé ko ak sorin len mbir yi ndax itam amna ko wërta am sañ sañu yalla di jakka wala bok pexem yalla di jakkar la mom di wax ak mom motax mu andi ko ci damiru ghaib cheikh zada mo wax lolu bo demé ci hasiyatu cheikh zada ala al-baydawi ci jukki bu ñettel ba katum ñaar ñett témèr ak fuko ak ben yalla mu ne yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ginaaw bimu neppé ci ubbi bi mu ubbi sar bi ci muqaddima bu am solo bi wax ci lailatul qadr ak yam ca def ak barke ba ca nek ak lim ci wacc ci alquran mu ne yoonte bi fartaqib fartaqib wa ba yoonte bi ali sallatu wasalam ñi ngi ñaan ñaan yo xamne makka sonal nañu ko nangu wuñu ko wuyu mu dem Taif la fa xew xew fa mu dekk ay loxom daal ni allahumma ushdud wa ataka ala mudar waj'al alayhim sinin ka sinni yusuf ey yow yalla ma ngi lay ñaan nga bëss sa tank ci wa mudar yalla nga tek ci seen kaw dekor bu melni dekor juroom ñaari at ya amon ci at yusuf yalla tabaraku taala ne ko fartaqib legi degluma ndax nanguna su ñaan ba noppi yalla nangu ñaan nga ba dañu daan lek med naxif nit daan ñew di waxtaan ak mbokam dula gis ndax ndax sahar su bari waye it ngay wax dula deg ndax ñaka am luma lek mune fartaqib yawma ta'ti as-sama'u nanga bayyi xel nanga muñ bis bi nga xamene asman si day indi bi duhanim mubin ci sahar so xamne su leer lay doon su ñepp xamne li mom sahar la wala li mom moy la yalla tabaaraku ta'ala waxon lolu bu ñewé yakhsan nas day mur nit ñepp yakhsan nas day mur nit ñepp ñu xamne haza li azabun alim mbugal mu metti la surtu duhan ay fuk ak ben mbirma yakhsan nas yasmul kufar quraish ñom ñep nek xif bo xane xif nañu ba dañ nan fab abder tabarakallah tangal nok xoc ca der ba dadi xos kawar ga togg ko lek ñi di lek ay xabi garab ñi di lek ay med mu mur len ñom ñep yakhsan nas hada azabun alim li khif la bu metti ni la taal seen loxo ñom ci seen bop rabbana yeyo suñu borom ak shif anna al azab muril ñu khif bi inna ñum soku muré mu'minun ñun ñep lay gëm boba ñangay sako xatlu ko ci yalla waye dikko na dañ lu gëm su fekkee muril nga ni li nga xam ne moom mooy xiif bi nga xam ne mu la ñu nekk rabbana akshif anna al azaba

0: gatt lool kanam gi raf mu mel no xani wa ko dañu ñewuti encore diko sétan ndoxum ñaaway ñaari nem demna ñettelu nem bi mu ne yalla ma ngi lay ñaan sama soxna ci nga delol mako na meloon da toj nen ba ñaan yépp nang na waye jirñu ko dara ndax na soxna sa mel la meloon ñaawal nako fi rafetal ko fi def ko na meloon lolo tax yalla tabaraku taala bokoy ñaan da ngay xam li ngi koy ñaan lan la ak foy tambali ak no jëm waye gis ni ñi jabut rek nga jabutu lolou du nonu mu ne yalla ak fi li ma ngi lay ñaan nga bal ma wahab li nga may ma it mulkan ngor go xamne la yam baqi li ahadi min ba'di ken du ko yeyoti kudul man innaka yaw yalla antal wahhab yaw yamay kat bi li la ñaan suratu sad ay ñaar fuk ak juroom bam ko waxe wala fanwer ak juroom bam ko waxe fa sakharna lahu yalla mo ñu tagatal ko ar riha ngelawli yalla may ko momit lu kendul amati te moy may ko ngelawli su la leder bi tok bu ni bismillah ngelawla jog ak mom yobbu ko fu mbeug dem tajri di daw bi amrihi ci ndigalam ruha'an tik noy tik nangu noy lol haythu asaba fu mbeug jëm rek ngelawla jëm faak mom kon mbokk ñu don top tek len sen baram ci aya fanwer ak juroom ben ci suratu sad ñu ñaan yalla man ak yeen ak mbollem ñi doon deglu yalla ñu fi yalla dajalewat ci aljumu jiri ñew ci katanam subhanahu wa ta'ala ñu ñewat ci suratu sad ci fanweru aya ak juroom ben inshallah subhanahu wa ta'ala bi wayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bokki julidi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci microphone bi sen mbokk Aliou Fall and ak ci walu xarle wi sen mbokk Salif Sow ci defem sen radio mo len di andil sen jotaayu tafsir alquran bim len di andil aljuma jot ci waxtu wi aljuma ji wessu ñi ngi taxawon ak yeen ci bis suratu sad ame fanweri aya ak juroom ben ci suñu borom tabaaraku ta'ala di netile qisab Sulaiman gina bam netile khitab Nabiyullah Dawuda mi nga xamne moy baye Sulaiman nga gis ci moy jaxal nan fa sax moy jaxal ci dars bi wessu munan fa sakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi ruqa'an haythu asab te moy ñaan gure yi nga xamne Sulaiman ñaanon nako boromum tabaaraku ta'ala ne ko nang ma may lo xamne muso ko may kenn te doto ko may kenn yalla don lim nak yim ko may mu bokkon ca yam ko may muy ngelaw li di daw ci ndigalam fu mu digal ngelaw li bëgg fa dem rek ngelaw li nango and ak mom yobbu ko fofé da gis ne suñu borom tabaaraku ta'ala ku koy ñaan ku ne bul japp ne li ngay ñaan du am waye yow jappal ne la ngay ñaan ma nga ca mom suñu borom te kula ko mëna defal ci aya fanwer ak juroom ñaar ci suratu sad batay suñu borom di weyel netli bi muy netli lim mayon Sulaiman may gu reey reey reey go xamni gi mayon nako ko ak di netli yonenti ya alayhi musallatu wassalam ni ñu baxé ak kaddu yiñ tagon ci seen der yi mu koy netti sallallahu alaihi wasallam ni mu baxé ba buñ ko tege kaddu ci deram mu man ko muñ ca wasbir ala ma yaqulun ci bind yewes suñu borom ci bind kay bi mu ne wa shayatin kull banna'in wa qawas wa akharin muqarranin fil asfad mu ne wa shayatin tagatal nañu Sulaiman ay jinne manam wa sakharna lahu asyatin tagatal Sulaiman jinne yi nim don jeufle jeuflohi nit ñi non la don jeufandiko jinne yi manam bu nit ñi xeye di liggey jinne yi dañuy xey di liggey Sulaiman wa shayatin ak jinne yi jinne nak sa bo jege jita ko shaytan rek moy day bañ manam bu fekke dañ ko sante muy indi tapale ci lañ ko sante wala mu ci andi ak ndëngati rek ñu tuddee ko cheytaane. Kon cheytaane mooy lépp luy bañ. Booy dawal oto nga dawal ba mu yàgg nga bëgg mu taxaw nga bës frein yi mu lànk gantu googu mu gantu oto bi léegi cheytaane la, ndax day daal di mën a yàq, mën a dal ci aw nit, mën a dal ci yeneen yëf yoo xam ne bu ca dalee yàq ko. Moo tax jinne ju lànk la ñuy tuddee cheytaane. Wa shayatina mu ne tàggatal nañ ko jinne ya kulle bannaayin, bépp tabaxkat. Maanaam bépp xeetu tabaxkat bu ne ci jinne ya rek tàggatal nañ ko ko moom Suleyman. Jinne yoo xam ne seen wàllu tabax mi ngi jëm ci étage, am ñoo xam ne seen tabax mi ngi jëm ca yeneen, waaye bépp xeetu tabaxin yàlla tàggatal na Suleyman jinne joo xam ne mën na loole, wala jinne yoo xam ne mën nañu loole. Te xam ngeen jinne bu dee tabax moom yéegal birig ca kaw du ko jafe, ndax yéen lenga yi ngeen di wut ak quatre plan yeeg yooyu ak di wut ay aisselle yu ngeen di yeeg ngir dem ca kaw, jinne du ko aajo woo. Ginnaaw ñoom dañuy naaw ci jawu ji di dem ak ñëw di yeeg ko wàcc, wax dëgg yàlla am fuñ bëgg a teg ab birig rek jàppoo ko ne fay yi teg ko fa du leen wàññi dara. Moo tax bu ñu xëyee ñoom jinne yi mën nañoo tabax kër gu mag a mag a mag ci saasa saasa lépp daal di sotti, ndax duñu yëkkati ay mbir di koy yéeg ak moom, waaye dañuy naaw rek teg ko fañ ko bëgg a teg, ndax jinne xam ngeen ne tabarkàlla fu ne mën na faa def. Kulle banna wa qawwas, mboolem ñuy nuur ci géejit ay suumaare ngeen ko tuddee xaw ma, ñooñu ñëpp tàggataloon nañ ko Suleyman. Qawwas, qawwas yi ñoo daan dugg ci biir ndox mi, ci biir géej gi, di ko génneel allu'lu wal marjaan, di ko génneel or yaag mbell yi nekk ci biir géej yépp. Te ngeen gis nit ñi di sol ay mbir di tëmb ci biir géej gi nuur ca biir di ko jëli, yooyee Suleyman daa amul jinn yu ko koy jëli. Am na jinn yu tabax kon, waaye am na jinn yu suux ci biir géej gi di ko jëli. Baat bii nag muy qawwas moom la suñu góor gii woon ci tiwaawan radiallahu anhu doon jëfandikoo ca xilaaf ba, mu naan yaa qaa'is al bahr lil asdaafi, yaa qaa'is al bahr lil asdaafi indi asdaafun biha durratun ahla min al jalami. Di wane ne wala boog di wax ne mboolem kuy jóg di wut lu mu xam ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba tax muy nuur ci biir ndox mi di ko seeti, mu ne ko soo ñëwee fii danga ci xam lu bare bare. Yàlla tàggataloon na yonent yàlla Suleyman kulle qawwas, ñoo xam ne dañuy nuur ci géej gi di génn ji mbell ya fa nekk. Wa aaxarina, am na yeneen jinne nag yoo xam ne ñoom muqaranina dañ leen a lënkale fil asfaad ca daaj ya. Ñoom dañoo lànkal seen borom, lànkal Suleyman, Suleyman jàppe leen ñoom jinne yooyu daal leen di yeew ca bant ya. Maanaam dañuy samp ab bant bu dëgër, daaj ko yeew la ca, ni ñuy def xar loolu la ñuy tuddee ab daaj. Ñu dégg loolu nag da ngay dégg ñu naan dañoo takk fas wi, wala dañoo takk xar mi, am xar duñ ko takk dañ koy yeew. Buñ koy takk daal mooy buñ koy teg ci oto boole tànk yeew ba mu dëgër, looloo dañoo takk xar mi. Amaa dañ koo yeew ci baram nag, loolu ñu dégg doolof ñooy wax naan xar mi dañ koo takk. Jinne yi nag dañ leen doon yeew kon, ndax dañoo lànkal Suleyman, nanguñoo tabax, nanguñoo xuus ci biir géej gi, ñu daal leen di yeew fa nga xam ne fa la ñu nekk. Suratu Saad aaya fanweer ak juróom-ñett, yàlla mu ne haza lii nag ataauna mooy suñu may, nii lañ maye woon Suleyman, nii laa mën a mayee, mu ne man yàlla nii laa mën a mayee. Haza ataauna, lii mooy suñu may. Xoolal fa mu tàmbalee lim lim may Suleyman, ngelaw li di naaw ak moom fu mu bëgg a dem dem fa, tàggatal ko jinne yi lu mu bëgg ñu tabaxal ko ko, tàggatal ko jinne yoo xam ne dañ koy nuural ci biir gij gi di ko jëlli ay mbir, waaye yeneen jinne yi lànk nag ñu lënkale leen yeew leen ba duñu jóge fa ñu nekk, ndax dañoo jubati. Mu ne ko nag haza ataauna mooy suñu may. Xam nun bu la neexee nga maye, aw wala boog am sik tiyeel bañ a may kenn, bi ghayri hisab ci lu dul genn rek la manam bu la yalla maye mune ñaar yu moy am fam nun aw amsik may na la mayel wala nga tiye bi ghayri hisab waye nak ku ne xam na ne ku ñu may ku ne nga maye mo gën nga baña maye motax mu ñëkke mayel door ne aw amsik kon nak nga maye mo gënal yalla nga baña maye hadha ata'una famnun aw amsik bi ghayri hisab ci la dul ben regle yalla mu ne ko inna lahu ta'id amna fiñu wala ti amna indana fiñun yalla la zulfa ak sus manam jegeñu ba sus ci ñun mom suleyman liko yalla may lepp ci mbiru aduna yaqalu kumrum al-akhirah wa inna lahu indana la zulfa lol tam aw tagla ndax aduna ñaar ngay boole bu la yalla may alal rek nga defene kon yow mbirum diine bokko ci bu la yalla xagn alal it nga defene tabarakallah li nga ñak alal motax nga wara fete wo diine suleyman xol liko yalla may lepp mu ne wa inna lahu indana la zulfa modi limuy barale lepp ab bor la won daan war ngelaw yilif jinne yu bari ñukoy duggal ci geej diko tabaxal ñeemu yew len li lepp suñu borom may ko ko waye teewul lolu yakaluko aduna lolu teewul mu meuna taxaw lolu teewul mu meuna der ba jégué borom tabaaraku ta'ala motax aduna ci ñaar yoy lañu war di boole iliman nga lola bu mu la tey di xey di liggey ni ñepp su jullu joté nga ñew julli waaw iliman nga mécanicien nga waaw bu mu la tey nga nek sa mécanicien gogu so liggéeyé ba nopi buñu noddé nga ñew so jullé ba nopi delu ci liggéey ba barakallah lolu ñaar yoy ñawar di and i amal li dunyaka ka annaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika ka annaka tamutu ghada mo jëfël aduna ba défé né do fi jog mukk jëfël alakhir nak ba défé né suba ngay dem lolu la suleyman bolé won wa husna ma'ab mune it amna delu way bu rafet bu mu wara delu ci boromam tabarak wa taala mom suleyman alayhi salam kon makanam bobu nga xamni makan rafi'a fi dunya teewuto nit mu am husnul marja fil akhirah aduna ci tabarakallah mu dir ba am lam ci am al-akhirah it mu dir ba am lam ci am lolou nak lañu tuddé deddu aduna az-zuhdu fi dunya deddu aduna moy man aduna waye fexé ba aduna dula man lolou moy deddu aduna bokku ta ko xamni ki dañ nan du lek da deddu aduna wala du sol ay yere ñu da deddu aduna wala yutilim lay sol ñu da deddu aduna wala ñu ne du sangu da deddu aduna dedet deddu aduna da ngay sangu ba set di lek lu neex di teud fu neex waye nak yoy yep nak dula meuna yakal sa aduna lol lañ tudé deddu aduna lol la Suleyman bolé won tabarkal amuna ay soxna yu bari yu rafet am keur yu rafet yu bari am keur yu yaatu yilif jinni yilif nit ñi yi yep te teewul wa inna lahu indana la zulfa wa usna ma'ab suratu sad ay ñin fuk yalla neena wazkur fatilikul yow muhammad sallallahu alaihi wasallam buñ la tege baat bu metti wazkur na nga fatiliku abdana suñu jamba ayub jambañ tudde won ayub if ndaxte nada rabbahu masna wa baramam ci lu ko dalon lako dalon moy def ne anni man da man ayub massani ash-shaytan shaytanil lalnama bi nusub wa azab bi nusub ci choono wa azab ak mbugal so boole nusub wa azab nak moy tekki febar bi ngeen tuddé yeen neer febar bi ngeen tuddé neer shaytané mo koy def ci nit ñaare sol la ko mu nekk ngelaw japp say sidit nekk ci sa biir bi diko tang ak di dox ci digënté sa der bi ak yap bi ngay tiit lu bari di gëwënt yu bare bari lélé nga tëdd gëwënt di dox ci ndox ba ngay tepp ay kamb ba ngay gëwënt yi lek yap loolu bu la dalé rek yëgal ni ya nga jëm ci fébar bobé bi mu dalé nak yonent yalla ayyub fébar ba metti ci mom lool ba mu ñew nak diko wax suñu borom ne ko anni massani ash-shaytanu bi nusbin wa azab massani laal nama ash-shaytanu shaytani jinni bi nusbin wa azab motax massu shaytan moy laal gogu jinni di laal nit diko jox febar bi motax su timise ñu nan tiyelen xalé yi su timise ñu ne tiyelen xalé yi ak nan jigen ñi de len mur sen bop yi ak de len re ndank bu timis joté na ñepp tok ba timis ji masé ak togin wu jekk ci jigen ak yu demé nek yoyu ndax luko moy rek jinné xémem ko te isa massahu da koy daldi indil ay jafagne jafagne bi nusbinu azab ba demé hôpital fañ len di fajé tabarakallah metina lol ay fièvre yo xamné ñanga fa dal nit ñi ci walu ner yalla nak daadi nek docteur Ayoub febar metina lol yagna lol mu koy doora jambat yalla nenañu amna fukki at ak juroom ñett ci mom mom febar bobu fukki at ak juroom ñett amna ko ci ne ko mu fasiro ni netele ba deme ci suratul anbiya ci tafsir docteur Ali Sabouni netil na ca qissa bi ci anam gu gëna yaatu bimu ko jambaté suñu borom nak yalla daal di koy wax niñu faje feba bobu mu ne ko urkut birjilika del daw fajar urkut birjilika dañu waxit wekkal suuf ci ndax mu bal ndox manam wekkal fi nga taxaw ndox bal fi waye idde suñu waxit urkut birjilika del daw manam febar bi kumuy dal bo de daw fajar dafa bax ci yow motax fajar buñ julé ba nopi ba as-salatu khairun min an-nawm dox bi ngay dox fofu bot sa kurus wala daw bi ngay daw ay tour aw ñak genn ci yow nga ñew sangu yoyu dafa am solo lol urkut birjilaka daw fajar ak daw takusan jant bi di so nga and ak mom ñaar yoyu lañu ko digal ne ko nak haza ndox ni ni mo xamne muxtasal dañ ko wara sango baridun wa sharab manam di sango ndox mu sedd di nan ndox mu sedd di daw fajar ak ngon muneko lolou da fay wëral sa febar bi hasa muxtasalun baridun wa sharab li ndox mu sedd la mo war leg leg nga nan ci wala bok nga di ci nan ak itam di daw fajar ak takusan dina tax sa febar bi tane dinañu ko firé inne daf ne ko haza ma'un tuqtasalu bihi wa sharabun tashrabu minhu faqtasala minha fa zahaba ma kana bi zahir jasadi wa shariba minha fa zahaba kullu marad kana dakhil jasadihi abu hayyan mom non lako firé kon yunus allah ayyub alayhi salam ni la ko suñu borom tabaaraku ta'ala fajale febaram bobu warkut birijilaka haza muqtasalun baridun wa sharab ginaa bi febar metti lol ba nga xamne soxna yi ñibbi nañu waaw soxna yi ñibbi nañu ndax goor ñaari su tedde ci lal ci lay xam soxna yi ñi fi ñewoon ngir yalla ak ñi fi ñewoon ngir yilla waaw ndax fi ne bu sa poste di fess te dara jotu la ngay jox jeeg gi ñuy dem marché ke ñew nga leen di jégué di waxtaan ak ñom bu ñu ne dama bëgg nangam nga jox leen do xam ko la bañ ak ku la bëgg waye bis bo demon nak ba tudd ci lal tabarakallah nek ci hôpital bi am fi ñeenti wër yo jogut fi nga tudd joxo leen ñaari dërëm joxo leen len te ngay doora gis nak ndey saan leg leg kenn ñew tapass la leg leg kenn ñew ñaan batam leg leg kenn jëli bagasam dem kër yaayam ndeysaan diko fa bayyi bu mu def kenn ci soxna ya ndeysaan ñi ci def ñepp dem nañu tabarakallah febar bi metti lal lekatul dara luko mëna tiyé naatu luko mëna tiyé soxna ya dem tabarakallah njabot ga ñe faatu ñe sanku tabarakallah xariya ak beuy ak nak yalam amun ci alal lepp dali dem waye bako yalla faje ba nopi nak mune wa habna lahu ahla ñu mayat ko nak ñoñam manam lam amon ci soxna mu amat soxna yo xamne non la tollon wa wahabna lahu ahla wa mithluhum ma'ahum doli lat ko nak luñu tollu manam su amon ñeenti soxna yalla bimu wéré yalla mayna ko juroom ñetti soxna bu amon juroom benn dom bimu wéré yalla mayna ko fukki dom ak ñaar bu amon juroomi xar bimu wéré yalla mayna ko fukki xar wa wahabna lahu ahlahu wa mithluhum ma'ahum non la ko defal motax leg leg bu sab serigne nekké ci fever manam sa jëkër jigen parce que jigen ñoy def lool bu nekké ci fever nga jël say bagage dem ñaari fu wéré rek saxal nekk ci ñëwaat ndax leg leg fu wéré am lu ëpp lam amone wala mu mel nu melutoon wala mu xam lu mu xamutoon ba mu tollu fu mu tollu doon wa wahabna lahu ahla wa mithluhum ma'ahum lu lepp suñu borom tabaaraku ta'ala delawat ko ndax febar dafa dul lo xamne day jax bayiko bañ ko jé sañ rek mune ya narukuni badan wa salam kon yalla bala wuy fi wala bok fekk fi manam sot fi wala bok intervention yoy muy def fokk mu bayila ba nga ag ci lo xamne di yow li meunato ko mu wala bok def nga sa kemp lay gatt fon najiy man nasha'u mun ñu daldi sowe nak kuñu neex ar rusul wal mu'minin bihim dunal kafirina way duñ ci bolé yéfer yi nga xamné ñom ño nangawul li nga xamné mom yalla tabaaraku ta'ala teural suñu borom tabaaraku ta'ala mune hatta isastay asar rusul wa zannu annahum qad kuzibu ja'ahum nasruna fanujiy man nasha' way wala yuraddu bi sul man jagn nak ba'suna suñu dolé yalla leena bu yëkëté dolem amul kenn ku mëna taxaw jëñ doole jojé anil qawmil mujrimina ci togn kat yi anil qawmi ci nit ñi al mujrimina ñi nga xamné kacior lañ bu yalla jëlé wu yatam mu ci kacior yalla neena kenn mën ta dox digënté ma kacior bo bu duko door yeen kenn mënu ko la yuraddu azabuna wa bashuna anil mujrimina iza nazala bihim motax sallallahu alayhi wasallam yalla tabaaraku ta'ala bu beugé door nit ñi bu yamul xiyamé da koy wax zarni wa man khalaqtu wahida wala zarni wa man yukazzibu bi hadha al hadith te yunti bi sallallahu alayhi wasallam bu ko yalla ne bay ma ak ñom ah ala kulli hal yalla dal bu yëkëté ay dooram neena amul ku mëna dox ak digënté lolu muy dooré ñi bëgg door ñoo ngi ci suratu yusuf aya témir afuk ak ben te moy aya ji ci mujj yalla neena لقد كان امنا في قصصهم تي سينو نتلي يوسف موكام يا امنا تي سينو نتلي عبره لو مانا ليرال تخواي عبره لو مانا وان نيت فمي تك تانكام لي اولي الالباب تي ني ام خيل لقد كان في قصة يوسف وإخوته عزة وتذكرة لأولي العقول النيرة وأم خال كونك نتيلي بي دي قصة يوسف بوكو توبي بامو جيخ رك لين كوي تونك تونك دنا ام لو باري باري باري لوم لا جوخ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب دينا سي نيو ليغي سي جاتر ان شاء الله جبلواي بوبو تي تودو قصة بي موي واراتي بي تي نك ñu nañ ko legi muy yalla mi nga xamne mo am katanu ñu duggal yusuf ci teen mu muccel ko mu am katanu ñu duggal ko ci kasso mu muccel ko mu am katanu ñu mom ko mu nekk jam mujju mu momé mu am katanu way jërem wala mu tagalo won depuis dir bu yag mu bolé wat le mu am katanu mokam yi nango ne ko won suñu bayyi da la tan nangote jine mo len gën koku amna katanu fab sallallahu alaihi wasallam jotteen ko li nga xamne mom lay wote yekati ay miram feñal dinem woné ko mu yaatu motax xissa bi nek xissa bu reuy yalla mune ma kana hadithan yuftara ma kana nikut netli bi hadithan di waxtan rek yuftara wo xamne dañ ko sos dedet
1: melut ni waju nek sa nek xalaat sa ben téré bindu ko man na neex lol ba nit di ko lire di joy waye nak iftira da ko sos yalla mu ne li du lañu sos alquran yim wax yeb amu ci lenn lo xamne lañu sos la motax lu mu net lu nek ñek fekke won do deg ko ci weddi xam ngeen ni abul lahab bañu wax tayran ababi la fekke won nako ak ñeneen ñu mel ni ñom bu fekkon lolé deggu wuton ba muy wéddi alquran ci lay tambulé bu ñaar ba ci dundam alquran nanako sayasla naran zatul lahab wa imra'atu hamalatul hatab alquran deggu jim deggu taxna bañu né abul lahab waxal la ilaha illallah waxu ko ben yoon jabaram waxu ko té buñu ko waxon rek danañu man né alquran kat kon mbir ngop nak ku ne la ilaha illallah duggu aljanna té abou lahab ñaan ko sawar ngey duggu té waxna la ilaha illallah motax ci dundam ba ni mu faatu waxu la ilaha illallah kon alquran ji ma kana hadithan yuftara du waxtaan buñu sos rek walakin waye tasdiq alladhi dafa dik di deugal li nga xamne bayna yadayhi moko jitu won lako jitu won ci alkutub as-samawiyyah al-munazzal min qabl yoyé lañu di len deugal waye and ak ñom waye jëlli na ci ñom waye it nek muhaymina wa tafsil kull shay alquran dafa ñew ngir leral kull shay nepp ngir mu jaxantal ko tibyan li kull ma yuhtaju ilayhi min ahkam al-halal wal-haram wash-shara' wal-ahkam lepp lo xamne doom adam da koy soxla wo ci dundam alquran leral na lolé amud lu alquran leralu alquran wa tafsil kull shay dafa leral lepp hatta alquran dem na bay jangale nit nan lay doxé da nga gis ko xamni ki buy dox mbag mi day koy lol men mbag mi musufel ko soldal yi koy yo xamni tabarakallah doxé wi du jup alquran diko wax ni wa yow loy titeru ni la tamshi fil ardi marhan ma ngay tam li jangale doxim da nga gis ko xamni ki xaran ci keur nit jaral nako tok seug du xol ki muy xaran te melentan wu ko romb rek mu rudd ko lif melentan yu fat alquran dem bay jangale mirum xaran kat mo mi nga xamne wala sayr khadaka lin nas wala tamshi fil ardi marha amul lum bay kon tafsil kul shi wa hudan alquran njub la ku jax ni njub ku nek bo jappe ci mom dal di njub motax yalla tabaaraku ta'ala bu set boy julli fukki yon ak jurum ñaar dang ko wax ihdina siratal mustaqim bi nga waxe ihdina siratal mustaqim nak suñu borom tabaaraku ta'ala andil la téré bo xamni bi la ray ba fi hudan lil mutaqin kon alquran wo hudan te njub wa rahmatan te yermande la alquran mi yermande la ndax li nga dan wara jog diko luñutu ngir gis fo tek sa tank wala nga wut lo xamne ca ngay doxal sa dundu la nga ca naron def ci ay at wala ci abdir yalla wacce na teer melni alquran lola yermande la ngir nga noflu motax al-ghazali bamu bindé mbindam yu bari di dugg ci xam xamu falsafa nazarat yi nga xamne ci la ko don def ginaaw bi mu tambalé na delu ci wat indi ci alquran karim dafa dal ne law ra'aytu ma ra'aytu ci suma gison ni ma gis tay mu wor ne kon dina wessu fi nga xamne fi la tollon ci ak mbindam kon alquran yi yermande la waye nak li qawmin yu'minuna ci nit ñi nga xamne ñom ñoko gëm ku gëm alquran ku nek moy nek yermande ci yow waye ñi nga xamne gëmuñu ko mu ñu nek yermande ci ñom ñi ko gëm nak moy ñi nga xamne su ne def len ñu def su ne bayi len ñu bayi non lañuy gëmé alquran karim mbokk yi kon top nañu suratu yusuf la tambulé ca babba ba fi nga xamne ci lañ ci yam mu di aya témir ak fuk ak ben legi ni mu jexé yalla nañu laqad kana fi qasasihim ibra kon buñu topé sar bi di suratu yusuf dinañ ci jàngé juroom benn tomb yo xamne tomb yi ci nek dafa am ay tomb ci biram man nga ne nekul ci benen sar budul mom motax yalla tudde ko ahsan al qasas te benen qissa bu ne ci al qur'an mom tudde wala ahsan al qasas benen koy benn yonent sar bi al qur'an net li wuti benn yonent budul yonent bi nga xamne mom moy yonent yalla yusuf net ni ci kenen ay net len bam ko defé kon amna walu wo xamne ci walu politique la am walu wo xamne ci walu social la am walu wo xamne ci walu tarbiya la am walu wo xamne ci walu akadiya la muy pass pass am walu wo xamne walu économique la muy kom kom am walu wo xamne walu enseignement la walu yoy yep sar ni mi ngi netti te day and ci lool nek ci bir so jele ci walu al janib siyasi sar bi day jangale ne xel wo dem kenn ku nek amna lu man buñu boole doole xed wi lolay deugural xel wi lolo tax ba yusuf nek ci kasuba am jiwantu go xamne kenn munu ko fe netti bo ba daf ni ituni bi ji astakhlis li nafsi andil len ma kacha kasuba te netti ma jiwantu gi ma jegal ko sama bop mi yusuf ñewé mu waxtaan ak mom mu waxtaan ak mom ne ko innaka al-yawma ladayna makinun amin yusuf ay ne ko ijalni ala qazain al-ardi inni hafizun alim nagn ko waxe won ci bir tafsir ba mur bi ne ko makin amin yusuf ne ko kon hafiz alim muy lo xamni tay day fula neex ñu def la fa ngeen jël ci pass mu ne man de lima man mom moy ministre bi yor walu culture agriculture yor walu plan ak économique ñet yoy la bëgg ñu boole ko jox ma ndax man hafiz la alim la ñaar ba ci janam siyasi bobu moy sar bi jangé nañ ci bir né amna jokkolo gu nekkon digënté Sham ak Misra ci walu jëflantém kom kom loola di nekk kon politique bu am solo muy politiqueum biti ak politiqueum bir ñettal ba ci walu siyasa sar bi jangal nañu na jigen ñi ngeen di denc na ngeen leen denc té bayyi xel ci seeni pexé ndax seeni pexé lu reey la ni ngeen fexé ba di leen bëggal ba duñu leen lalal li pexé ndax kuñ ci lalal pexé du mu ci ci pexé inna kaydakun azim ñeen tel bi jàng nañ ci ne joy ngannaay ku ñàkk pexé la al bukaa'u kaydu du'afa ku ñàkk pexé rek moy ñew daal di joy da ngay gis ba démé sanni ci yusufa ci ten ba dañu day nekk ci yoon wa di joy ñom ñep ñu jàng ci anam bobu it fawqa kulli zi 'ilmin 'alim ku ne na xam ne lu way xam am na ku la gën a xam loolee nga xam kon saar bi ci tënk bu gàtt wàllu woowu la indi ci aljanib siyasi boo ñëwee ci wàllu aljanib ictimaai muy lim jàngale ci biir nekk li bi ci wàllu société bu njëkk bi mooy wan nit ñi ne leen nañu bàyyi xel ne société bi xale yi la ñu am te xale mooy yaakaaru suba buñ leen yaree te defar leen ndax gis ngeen Yusuf mii rakk yi xeeb ko ba jàpp ko takk ay bëtam ak loxom ak yépp sànni cib teen mu mujj nekk ab buur ñaareel ba ci liñ ci jànge mooy ñàkk a fiir baaxut noonu buur bi ñëwoon rek ni Yusuf aarid an haada saar bi nee na ñàkk a fiir baaxut bu ñetteel bi kaso mën naa sa pinit dindi ay jikkoom ba mu nekk ci jikko yu baax ya ndax ñaar ñu Yusuf fekkoon ci biir kaso bi waxtaanee ak ñoom jubbanti leen mujj na waaratu leen ndax waaru nañu ba nangoo ànd ak moom moo tax ci juróomeel bi alquran jàngal nañu saar bi ne pénc mi bu ñu dajee rek ku jigéen ñi setal rek set nga juróom benneen bi tazkiya nafsul aziz Yusuf biñ ko wooyee ne ko buur bi nee na nga ñëw wuysi ko def ne laaj leen jigéen ña lan moo nekkoon seeni mbir ndax tuuma jiñ ko tegoon bu ñëwutoon ba raxas ko ci xelum buur bi xanaa rek ñu ne ko génnal bu ñëw génn loola mën naa nekk ab jeexental ci buur bi fu mu toll di ko xoole Yusufa mu ñëw nag ba jigéen ñu seddal ko nag ba mu wóor ko ne kii moom defutoon loola Yusufa dooru génn lu am solo la bu juróom-ñaaral bi mag dana gis lu gën a dul gis loolu léegi nu olof la ndax seen bàyyi fa mu toogoon daan leen wax ñoom nuñ ma sa dem rek buñ demee gis la muy loxam. Juróom ñetteel bi ñu ni tafsir bi léegi mooy jigéen dafa am lu muy taxawee ci société, góor am lu mu cay taxawee. Bu ñëwee ci aljaani bu tarba wi muy anamu yar bi, benn mooy ku am sa doom del waxtaan ak moom, waaye it ku am sa bàyyi del waxtaan ak moom. Mooy bi Yusufa nett di géwante gi bàyyam ak xel mi ko bàyyam xelal. Bu ñaareel bi jàngi nañ ci saar bi ne asabru nawaani ijbaayun wa kasbi, muñ ñaari xeet la, muñ goo xam ne ñàkk pexe la ci dugal ak muñ goo xam ne am nga pexe. Muñu ñàkk pexe mooy bi ñu takkee Yusufa di ko sànn ci teen bi, su muñee dugg ci teen bi, su muñu dugg ci teen bi, kon jarul muy jooy. Muñu am pexe nag moom mooy muñ gi nga xam ne moom la muñoon ci kanam ndaw si nga xam ne moom moo ko doon sakku.

yalla la so ne won ben way bu suba ma re la sax man na am yow do fekk suba xamu ci dara yalla rek mo man di nepp nit nan ko bul ma ragal ma nakoy ragal waye bo ragale kenen kudul yalla yalla neena bul ragal kenn kudul man rek ma jara ragal wala yahzunka bum la merlo wala yahzunka bum la jaqlo allazina ni nga xamne yusari'una fil kufri dañu ndekante ku dakhawed yalla lolou bum la weddi bum la taxa jaq muk ni nga xamne dañu ndekelante kenn ku nek yi wax sumaram ku dakhawed yalla lolou dal lay yadurullahi shay'a mun ñu wor lor yalla dara bu ñepp andon weddi suñu borom tabaaraku ta'ala lolou mun tawani yalla tabaaraku ta'ala dara muneko kon ñi nga xamne ñoy ñeekelante di kenn ku nek jaay sa morom mal dakk weddi muneko lol mom bum la merlo bum la jaxlo yuridullahu yalla dafa nam so gisee nit ñi diko weddi ba nopi ñi ko weddi di melni koy am ay xewal ñi ko weddi melni ñu fi nekké jamm liñ doon nokki ci ngelawli soppiku wul buñ naane ndox du soppiku mune bul defene lolou lu neex la bul defene lolou lu len yalla gëreme la yuridullahu yalla dafa bëgg alla yaj'al lahum ngir mu bañ leena defal hazzan ben mitir fil akhirati ci al-akhirah modi bo nekké ci di moy suñu borom tabaaraku ta'ala nit ñi diko weddi ba nopi ñi ko weddi di mel ni koy am ay xewal ñi ko weddi mel ni ñu fi nekké jamm liñ doon nokki ci ngelawli soppiku wul buñ naane ndox du soppiku mu ne bul defene lolu lu neex la bul defene lolu lu len yalla gëreme la yuridullahu yalla dafa bëgg alla yaj'al lahum ngir mu bañ leena defal hazzan ben mitir fil akhirati ci al-akhirah modi bo nekké ci di moy suñu borom tabaaraku ta'ala ba nopi di am luy nido ki xewal yalla neena lola moy yalla dafa bëgg su al-akhirah do fa fekk da li nga am lepp naron ko fekk al-akhirah dang koy lek fi modi ku amon tay ñaari téméri dërëm té yowmal khiyam no war fa def témèr war def fi témèr bo lekké ñaari témèr yépp fi fofa do am da motax mak ñi daan wax buñu gisé ku mel nonu ñu né yalla ko jey deug la yalla ko jey modi kon ki nekkul fi yalla ay santane lamuy am loolu duñ xewul dedet yuridullahu alla yaj'al lahum 'azzan fil akhirah motax amon nañu ben serigne dara bu mak bo xamné buñ ko mësana jox banana jox ko pom bu matte ben yon ñaar yon dat né jang ay di ashabtum bi tayyibatikum fil hayat ad-dunya neena li na li da neex ba mopp ko ko gëna jégg ndaysan mu dalay jox banana ja manam di fatlikou yo lolu kon deeng nga suñu borom tabaaraku ta'ala mu ne ñi nga xamne dañoo nekk ci weddi yalla ba nopi di amay xewal yalla dafa bëgg duñ déxé dara bu yam xiyamé walahum ta am nañ fofa nak ci al khair azabun adhim mbugal mu reey yalla ñu yalla musal innal ladhina ñi nga xamne ishtaru al kufra dañoo wéccho ak kéfer bil iman ci gëm iman lañ juddu walé gëm yalla lañ yor ñu wéccé ko nak al kufra weddi yalla légui mune ñooñu lay yadurullahi shay'a mune ñoo lor yalla dara mune ñoo wañ yalla dara walahum amnu azabun alim mbugal mu metti yalla ni xuta lor ndax mënu ko jot mënu ko gis mënu sanni mu dal ko so doon sanni ay xeer pour mu dal yalla xeer ya ngay sanni ci sa kawle delu ci wat rek kon kenn mënu ta lor suñu borom tabaaraku ta'ala walahum ta amna ñu ñoom ñi jema lor yalla ba wéccé ko seen kufru iman wala wéccé seen iman kufru ñoña amna ñu azabun alim mbugal mu metti yalla ñu yalla musal yalla ne wala yahzabanna bu mu yaakar alladhina kafaru ñu yedd yalla annama ci ne li nga xamne mum li lahum ñu leen koy yok bu ñaakar ne khayrun li anfusihim yiwlawuñu mom yalla neena bu li yaakaré ñi nga xamne dañ ma weddi yima leen di dolli ci xewal bu ñu yaakar ne khayrun li anfusihim dedet innama li fi nek num li lahum dañ leen di dolli di leen yexé li yasdadu isma ngir ñu dolle ko bakkar yalla bayi len fi di len dolli xewal di len yexé lutax li yasdadu isman ngir ñu dolli ko bakkar ku ne ci djubadi bu gudde fan beuri djubadi ku djub ku nek nak gattu fané bax ci mom ndax bala defa di aw djubadi motax ay

0: jikoyu teddi ak jikoyu teddi ñu ngi jangal ñaar yépp biñu digal ñi def jikoyu teddi waye dañuy téré bëgg ñu bayyi jikoyu teddi mu tekké né wala taqrabu bu len jégué mukk mal al yatimi al lijir bu len jégué mukk al lijir illa ludut billati te jégué ra nga xamné hiya ahsan moy bëgg na rafet jirim moy ku bayam de ki amagul fukki at ak jurom ñet manalugul bopam dara koku moy jirim alalam ji bayam bayyi ngor ko don ben muy ay keur wala muy ay fek nek ci bank bi yalla neena bu len jégué alal ja baatu bu len jégué alal ja moy bu len ko lek ku yor ab jirim bayam baye ko alal samnal ko alal jojé ubil ko kon tegal ko fa wala nga denc ko fenen mba nga jëlal ko ci luddul yaqku bes bu magge nga wut ay xéde won ko ne li sa baye ko bayyi won li la la ci defalon li mo ci def ala joju di ala jirim day ku koy lek yalla neena ya nga mel koy lek sawara wala taqrabu mal al yatim illa billati ihsan bu len ko lek mukk na ngeen ko ko dencal hatta yabluqa bamu jot ashdahu dolem bamu jot dolem moy bamu xam khalis moy bamu mat gor sina rufdi wa yusinu tasarruf fi malihi su ko defe ngeen jël alalam jox ko dal fi wutal ay sede waye am ab jirim mu bayyi alal bayam baye ko alal nga jël ala jojé fekk yaayam nga dugg ci tiru ne damay nek borom kërëm wala takko mbablu tawarkal yu demini ko yoyu ñu tambali difa alal jojé dina ci togal ay ganar dina ci togal ay mbir nga jëme kaw yalla subhanahu wa ta'ala neena ko ko def bo ñewé ci man da nga ko reccu wa awfu na ngeen matale nak bil ahdi ci kulare ku xiqati kulare nit ma nga xiqko yalla neena nga matale kulare goga ndax innal ahda kana mas'ula kulare dañ koy laaj bu yamal qiyamate ñi nga xamne ñoko xiqol kon ku xiq ak nit kulare mo xam sa digante nit ñi la mo xam kenen la nala woor na yamal qiyamati yoya dañ koy laaj ba kenn ku nek ñu xam la nga xiqon ak nit ñi ci kulare ndax samon nga ko ndax defon nga ko yoy ye tabarakallah dañ koy laaj yalla neena wa awful kayla na ngeen matal pese gi yeen ñi jaay marché wa awfu na ngeen matal al kayla nat gi isa kiltum su fekke da ngeen di jaay njaayum nat marché dafa am ñaari njaayin njaayum nat ak njaayum pese mune wa awful kayla na ngeen matal nat gi isa kiltum ngeen den nat am na ñuy tok yor pot di nat ciep am ñu tok yor pot di nat gerte am ñu tok yor pot di nat pep ak yu demé ni ki nonu nga xamné dañ leen di nat am na ko xamné day tok yor ay mbuss di nat di ca soti na ngeen matal nat nat da wasinu ngeen di pesé bu ngeen di pesé bil qistasil mustaqim ci ay pesé kay yo xamné yu manu la yu jub la bu fa bo xamné poids bi dafa dis gëna dis ba mu magat ba nga yok ci ay sagar ba nga yok ci leneen bis bo jele ciompu jaamur def ci sax al ciompu sosé nga ci def moy yak sa alal ji wasinu bil qistasil mustaqim zalika neena yi may wax de khayrun moy li gën wa ahsanu ta'wila mo gëna neexa netti li mo gën wa ahsanu ta'wila mo gëna neexa ta'wil mo gëna neexa firi mo gëna rafet am firi jaar fi yalla jaarlu subhanahu wa ta'ala ahsanu ma'alan fil akhirah mo gën nek ta'wil fa mujju way bu al akhirah tabarakallah batay ci jikko yoyu yalla neena wala taqfu bulunyutu wala taqfu bulunyutu ma laysa laka bihi ilmun lo xamne amu ci ben xam xam bul fek lo amut ben xam xam nga tambali di ci jema lunyutu fi lum dugga fuñ ko gise nangam ak neena dal bul jema chambar lo xamne amu ci xam xam sayon nikku ci lu sayon nikku nu ci genn motax khata da day wax ne la taqul ra'aytu wa lam tara wa sami'tu wa lam tasma' wa 'alimtu wa lam ta'lam fa inna Allah ta'ala sa'iluka 'an dhalika kulli badama ci al mukhtasar ibn kathir jukki ñaar katum ñet temer ak juroom ñaar ak juroom ñaar non la ko khata da waxe bu wax ne gisna ci gisu bu wax ne degna ci deggo bu wax ne xamna ci xamu
1: ولا تقل